0: puri namma bana payau nampau
1: nada
0: makin pagi etika busa na angge layo nan tu palayo netai le panala mai no dep tiga jaki toyen jat toyen paya atenan tama takut kesiyo takut siyo kelatek bulu tasuh
1: lekara
0: napana tak bak kendak etak

ng pahulaga. May panauwak na kitiga, nagpatangan, nagpatangan. Baano taladuwa liya, ba na payaw ng pahulaga.

payaw ng prof ng pekonatdok sa NPNatdok kaliyok loong kalane ko panatay na pa tawa dengan nagkalonan kado abanakun nuwa naon nalan kilayo to panatay na padilamay no deptiga nangan namay sawang laway.

ngirau ko manje onyet tepat pesona ong salang kita ka odang ko lelen zao ko ko luki iya pa ong uran ko mane onyet tepat tapan kentak dedi ong letsong tangan na ong salang kita ka odang ko lemanan ko ko na ko ko ko ok ya oi tuan tengen keti petengen keti